0: kuma an palor asir kuma sir tangar dangi mas saka ne dangi dang arun tsisa inyakar kachi yong palor ji ai ka dang le ra nong ji itak cha chim takar tura ashi sa sa
1: ni te ti sha dang tsang dang kha bla ba kha ji ni palor ye kam mezir bezi da shi this month dang tsang mi mo za ru da asir ka sim ra anu gu kha nu ga dang this month da jong ba no mo za asir no timin tsaga ja no paralyzed person ni sanga ka tang ya room mich dan ja no ni tsam tan kan ha sanga asir ni tukula nu ni tem sila da chi ni ta shi mai pa ta kum ga sa ga ni te ti sara sa de ma asir next ita ja no ya mai ta kum ru zi da sir sara sa de ma sa yo gor ni ya de ma ku mich ba ti ja shi lu ba ti zi ran de ba lu ba ji dan ba sa sa ga ni ye su ji no ti zi a chung ga da ta chung di ba da tsang ram dan no ti nan sang ga ja sa i bai par la am sure
0: Asunuk the third masushi, ajikangadang to muaji. Sira anu, kumatungdang, masira, mapa palalanung, kuchi, muzu, samshir, itum jakar, limsatapsasa.
1: Ni fresh lindangi Kayama, Missile, Aroma Magic, Lorelama, Lotus Provisional, Tapo aigalier, Pibi skin is up no, skin on jam shir, tachito wanoji, Asurku inanoji, shorts of Amala, Lorel. Asir matrix amala, asir strix no pala tai pala lai galier, asir no Godrej professional. Itam ajaji ni customer is a pernogi kuba kinner, kartasa ginaginer, imajagazer, talangan a kinner, mra, a shagazer, da imajisaina garu.
0: Sir itamji, itaki mukuchung yanung yadang angurang, order base asirji.
1: Ni bajitimbagaji, timavonungi order sir, kuemanungi order asir. Kuhati nongi sa odrasa. Ni kutang akinar da sa liyipar nongi mapan shita nong sa tongziraji.
0: Sira, nae udang waliza kanang tachak nongya ekne kangadang liyar. Anongji iwabaji akumaga ni treatment akinar da nong kumaga asino ajongzi.
1: Ekne ji, tachong dibaji asino takwarish nong clean sa yuzla kangatong diba. Kajeda sira, pakutang oily sa liyar pimple sama ekne malaydum ji formazar. Takwarish nongji ipaji clean sa yuzla. Asir aku nombor nai parlor nombor cuma steam sa, aci inducted gas nombor, ano porsi si banger na skin tama cita cuma sisi, asir anetang aku nong face wash oil free, ipaiki cuma si toga da asir clean asir nombor, asir takut esin no winter dasir summer nombor nai cream nongi try avoid sali nombor, aci panon fry ama itu mana no avoid sali nombor na tama cita kangarang da cuma sisi.
0: Hai, kangadang pelar asung nungi ni anai shiba maji yak semerang de. Asir, anu kangadang tungti pang question gaji. Kumusu asir kenji Caesars item ya. Kupa atashi kanu meraka amshi teter.
1: Aji, every client ni sun shi aji ni Caesar asir kumusu ji pala lamshi. Pa indang. Who type is up no ni kumus jam share? Asir mapansha ni ajikutang kam shidir ajini kaina assistant assembler parno. Parnogi achaji chungwa clean sir yutzer asir tanabin. Kubam shitzalir parnogi ajisar nimza yutzer.
0: Oh, ni ajishitaka da shir. Asir anu asunuk to tsirim ya uda achakasa bu masa karbu kangata chaksa anungji ku style palala binara rodang nunuki achakji machip to derma.
1: Utang asal dia nak mencipta ter, kerja dasar, uno cukup training sekali, baru dia uno kerja mencipta ter, mesin aja ngah, palala mencipta, ku straight pur, noksan utan nasumbon, noksan orang pangger dah mencipta je, pakau kira kalian ni patai mencipta ner, pakau di nansan patai mencipta ner, dah asal dia, utang mesti dah tahu ker, asal orang pangger kerja kuma, akhirnya tak kau terus uno ke satisfy asal zamanger,
0: asal. Ano kengkeng bu customers aika arudang itang jin nunuki yakta ku mechipse merangarase nai ta chung tiban no atamze pigamer
1: nie su jeji question kanga ta jonga ni oda ku mechiber palaga sudima bang christmas mabang asir odang occasionally bang mabang ya ku mechiber line aika zarur sakani kaga da inders zatsir asir mechibaji first come first asize Tulurar orang, tilar orang, tang ni first come first saya nak raya. Tadi alibukulai nang order je, kanga desa je. Dah customer aja geser kerja dasar. Tak orang senang orang aja je. Bi un

Asnuki, kanatan basundong ang asidaki, manani, tanadako minit matserpunga tungbatan kalami, asin lito sang nagamis aser English nung, kohimanong iyok pa ang asidsa, ipaya akashwani mugokchong.

0: salang manung nuktakar yamay ayamuk tsu. Ohoy! Mangli sang walida sang ni. Amang nung anisinzaka mitjang ni. Sang wanung pukimi sinshilida sang ni. Da ayamuk tsu. Ipa yam yam chi angasya. Uzitim kanga pelatip. Asir, jimbong ne yam yam chi kanga sa chungar. Da akizaka. Badak mim shi tse tinzak nung. Batimang di laga tang kama mim rip. Mizungbu iba uziya an tupung taka sinzitanin akam takit kalyasi. Saka uzitimi batak mim shicha batimang kamtila taka dang mim rip. Kamtila tatizi timiyong rungnung tuluba dangya ajar. Anungchi asin tsira purdimi tansitsu unung yamay sachimbir. Yemari misira tangari kanga asangarbo. Chimbung ne uzi ama kumdikuti da sa chimbir. Anong chi, ipa tar nungar utsi, pukpu asir chimbung ne nungi, asir nuki tatishitsi angazak pa chi, loktinong misira pur mutum surtimtin chimbitang kanga chungay pilam tangarang tilamtitpa u ashitsila ta angazakar. Asir, asir nuk tangari asangtang kutanga masakamtila, misira tumulung lama malitsila, saka talia ajim alo shitsila anu ta chungba inyaktsi asir chimbitsi mirangtsila da iba tar nunga utsinungi asinuki anga zikar kanga bilar.
1: Radio Mabang tukwaku minit simir adong batin kilami. Takilam kan awishin watan ba sundung tinsakar, tana iba sundung nung tulok ana changa shilam akiba snuki anga shizi, anongchi, mizung buba nung CTC students awlijin, panuka changa takilam kan tsungam tinang sangatan ba snuki kakan kada tama angati.

Asnuki, CGC students awlaji da changa, takalam kana tanba nga shuku anumana ni, sangyu zunga, changtungya taon parnuka changa, tsingyam nam tanang sanga kaja, kana tanba asnuki tang kakan kada angati.

0: ano ka libo ka ka dandang de o yung kong samra na da sba do ka libo shya le ma le
1: shya le
0: sa na de yo ne
1: kong samra na

0: Asir tubu ka mapinsa, asir anu chungi, tipi lempa ka mata loki, chuko aji tanurji anita dress nong, tsirapuro ka sushija aji kurchi ka ngana tulu, asir pila, pa asir laja malias nong, tanurinja aji, mima asir chung aji mapinshir da asir na, anuji, ipa laja kia anu talisa tanur kaji, utang aji, lokti mumulungpa mapa nong, lokti, mak mak takzi ba maparin nong involve asiba ja item baba jaki adok takzi da asher asher no tangar tanur dem dena na bi metem sur dem den da shidi uda ji amali da atsanam kataba na corporate sit ba das ba tanala ja kangabu mali asher asher asher ano
1: ano ibadan ji klemi samani film no asno mulung sinje dipilambatam masira bangla he kuba english yo age psychological crisis da jarna iba ma bangno ji kuma
0: iba ja kanang tungdip mang question kan na sangda go ko aji kanang psychologically la ji kanang depress asba chinjang ka lai achurur asir ano ashiba gi la ji anu chungi motherhood atama laji runama mali lai ibaji akizaka mali na odang ni mazanga shema do by chance ka gidang ipa tanurji penaro choice ka janga mas anongji la titsu ga sizza sushi she said nong inyak sangshi nong aser tanur ande palwa ani de tsuba baja la runama mali ga sinongji ipa tanur tetsuba ja aji tkhangshi ji tulu psychologically asir ipa tanur ja ipa team dem ji achuro da sir asir no udang aji experts de mi sa shiba ki tetsur ipa la tanur suzuka yur tkhangshi ga achuro asir ipa ji postnatal syndrome da ja
1: acha acha
0: asir ipa ji achanga udang aji tetsu ga ja bulung sinzu nunga Shisabulo asir dipilam tsijagi la tanurin chikalami na kupanguda tinzakzi asir inyakzi anapalo tsiji mamadati udangaji tachipang chiptakzi ba ibalay na problems chi achuru da ashiraji asir kudang itamamala timdamji achuru dir tanur dakcha aji effect asir kiji ba sirabang tanurji tim shidak nung mirabrang datzi neglect asir na jogo tatsiga jagi asir tamiyam asir anpaluyam aji tupuk nungalidang yungi asinuki chimpia asir bi kati tibi bang nung arwa pencidang a u tanpa ki temi magi chimpia anpa lupa nung tanurji inda takse nung dang aji kang a tanurji healthy tanur ka inda der saka itam papa ji aji mali inda takse ma bang shidak nung chi a chimzi kudang kijia ma asizi iba ba ji mamadati tatsi gadi na asir no proper education makazi inda takse ba iba la jagi ano ai ka dibilam tsi high school la tenao dang aji machang tatsi sa tanur dam na kichai dang anidat pa misra bang itam financial problems dam asir moral support kang abu mali dasi ba idam papa nong ji tanur ji school azung ren nong a sang kang arang tibilam tsu a churu ba asir te sayu ba sayu ben tsu o kibuk sayu ben tsu idam pa ja an nga tanur ji inda tak tsir da sir ji anong ji idam achak jaki kibung a sushi ki jama se saka idam tanur ba ji bo society nong a na lukti nong a tibilam tsu tanur ka kam tak tsir da sba ba ji bushi da da lira ji
1: Iba dan je ano kelimi ni pilamer si samulong. Aso nok cakla mulong no ya tim dem acang sya liza do na?
0: Kanga juru da sir. Iba mala aji mim laba kama bang mazu ki liba lirupa acanga tanur pen loka tukur cuku aji kutamesi si pada nganga mesi ta si sapulu nong je asiku karbo dang aji susita sisa na bisa sa takam tempangaru dak sisa idam tipi lem tiba aja aji acuru da sir na asir ano dang aji tica si tarak akat pa na temulung sinsenong idam papa aja aji tetsir kadi acuru Asir la asushi tanur kaji temua tzika masu saka tetsubutsanga na shisa bulutsanga tipilamtsanga kamda

0: Administration ni na boredom dang kangarung tak maba milira ipa de simnong sinisimbong masidze medetakze. Sinisimbong ordemi agaja alipa bypass masira tanga lemang amshidze medetakze. Usang tembanga tungdi usang de manani kan lakshir. NHPSA semi-jais provision changchashitzer hospital dang beneficiary atama cashless treatment akatsatsa tiyor loksabai MBS sibongmarin jamiri tisha achanga turn lokmapanong shilam akiba indanglam sadap azir nungtuku container alubonaka North East Zone Cultural Center Director Shim nunuki tanda usang angashurko dang tuluk palala achanga tekalam gan atanba angadi
1: HIV asir at sa abong badumba at ang aman natin ba dahil ang tamasushi masisakam rin ita asam tong tanong tanangang.
2: HIV agatan masisa libat at sakati laipin na libat ang norotak HIV manadab sa alipanong ikamdok sa ako.
1: HIV dahil ang tiyang japutod ra ginatang norot dahil ang mamanad sa asir kamsok sa tiyari lamang akyang.
2: Linik nung surukar musikin ang atak nung HIV ang ati tanang sa ako.
1: Iba matipalata pa usang ya nagalini State AIDS Control Society at ang asang dungar.

0: no powder gama machine no menner kalen am chakta bo bala la yang la che ipa ya che ba jang a tamanong ta shi dak sir a sir tamanong ali ba ta shi dak tama a junger da tamatetriya sir
1: how yamajina sir a ipa loin yak che ya kuma a sir ali kuma nong sa a junger
0: ipa loin yak che ya na chak lo ma bo ta sakma sa go ulu ki ba ma che je february it a nong do a jang Asir April da nong kenya. Asir July nong kenya. Itang jibo ba de dong do do lo la pi ai ga do kwa de dong da lang lang a dua sin nong. Jogo ali do ba sa sa dang ai do moksa ba awar. Asir September da tam lan do bo ruzi ga aji. Ipa lu yan yak sa ji. Damla wada ken na si za ki bo mla mla dang a sa no. Ano ali ji. Ipa menjang yagi kang abu masih sih, unugi mula kerja menu kita ang asung, saka tetungji irai radang adok. Loti, mai bu ajak nunga jungur da unugi metetalir. Unugi agam do mai bu nung inuk, asir takam bu alu dasen jalir loti nung inuk alir. Uda sidisra yakam dang nungi takam tim baru zda yemlar. Asir aluji takam dulu ba nong ino kwalir. Uda ta nasang alu yamirta miya ipa menjang luya ken nasin siya ayim nong ka ngasa chung tsa di.
1: Siran nuka menjang ji nenuktang achir asin tayuka sa ayukar. Asir ayukpa ji kichi nong sen kui agisa ayukar asir kongsa ayukar.
0: Haido achia tung di bangago. Ipa menjang ya unuka achi. Asir yakam jibu tim ba yuwa no. Asir ba ji gichi ga nong sen nuk lang asir mitza gitang ayok. Asir ba ji yem dak talir un saraba gi yem dak dang yuk ma dok ago bazar bubinder mawa.
1: Hau sira ji tayok zi timmilado. Changrada ma ayi ka angazaga urda gi anu ka angasa angazak nar ji ka sengdang di.
0: Ayi ja, sengdang di.
1: Tande budu dukung lu asir zi lua yin ba yin tang ya kan rasa ashi dak zinirado.
0: Haija, ni tane putu nong tukung lo asir zilo yimma aruba ya akki dang nongi tali. Gelji sarna zinadadar. Tukung lo nonga ali ajungzi, ali muzi tabu bala lamshir. Wadang dulu ba jita inyaktadzi, ayi muzi asir mitzi adanamshia alo dulu ba yimdita zik mitit diimba ruwa jengi singa zik bandanir. Saga jipu empu maka. Zemala nungi bener marra mabirir yakudasa. Tumwazi dali nguwa ceksang menseng dali akar da jembir. Aji saga kutang adabri maka. Tim damjikiji. Alam libo kudasir. Bi katki jagi zesendapa agi. Mula musya beri. Tanupu kuda. Aki dambu kibung nung jiongur nisung kui ali. Aji gine danu rakalaga mapa lam saryang. Kar gidang, kar aluno, bida si agi akukpa dasi nendaka meranga zengkemong bosong dama binam keji samadagazi aji amsya merangayang. Ipa yungji kai dagam. Anupu zunglo yibro mabung ajak cima watang macit dasi manini inyak jen inyaka noklang bena Mi benarutan. Kibung kanung ciongar kui, ya maji maba inyakara liasa. Tana dimdum gaji, ciongar uncara, saka maba inyakara isyakadang. Kibung kanung tetsu tupu na dan jala jabasu troksara, tanurdum ji timbaga gaja miyagi. Tetsu tupu na katsangdang ji yajima misadaksir. Dali bentinyong kala, anadinyak tebajagi nisung tigu da breza. Ya maji akki dang zabur mabang kibung nung alir atchungay. Bibi dashi yari maba meranga inyak bajang ha. Anang akong kejamali panuk tekagi inyak tepaji jir mejima. Kishi ginar maka maider sensakar dakama misa aru. Saka tane budo ipa jinjang nung yadang ura maba inyakar mali. Kibung nung jiongar timba dasira. Asung, asung lima sensakar, mishi majeragi alima asung zeh.

0: alongji tanda nungi shir tanga, alo mabba sang, bi sambat yari taka mabba balala ya, inyak tse kena sindan siya awo nunga chungzi. Aji misra asin lima ya, sin sakar lima agamzi, anna nungtang liar.
1: Hao, shida gaja. Asin nuk alo yinba nung ya ken asin dan shizi ganga tong kibangda. Nia ayi gadang angazi garugu. Anu tanne budu. Nung li nak jinjang, ajak nung ganga milin shugu. Anungji yimden nasang. Damangba yimsirin, anu subaliba rin. Idam ajak nung asin dan shiba indang ya kar shidak zinir.
0: Ajia nai ganga tong tong kibangga song nungu. Idam jita tsagi ni kar shidi. Tane budu nung linak chinchang ajak nung ganga milan shugu. Yemde nung uji ma shir kar aliyongbo. Uji shir yim sisir aayi galir. Paluki uji shia linak. Merlanga tansak ba yong. Asin na burmin ba yong. Dangarama misaga. Auli ma ganga milan shia yang artadogo. Damang ba yim sirin nunga. Aruku nung asin na shidu larua. Damilan shidu ladoga. Kija asir delok, asir arukui nongnok seba maba dulu awa wa inyak se tenzi gogo. Yem zengkar nongbo arukui dang masi, budu mendenya tena foreign mission dasi nong, dekaya gedang asiba u cilir. Yem aji, kija asir delok siyai inyak pa janga, asin lima missionary lima kada, aja zesan yak deber. Anu, Soba liba rin nunga asin nanshi tanzaka, yem asir talok talok ka nga mazangi aposogo. Sanduwa yuziba utsi upan aja kakshidaba, tanabal nabba boshidaba tamulong nungdang masi, tazuluba nung ziluwa rizongdabar. Nishi nabaji ya, yem tan yemli tamangba yemsi asir soba liba aja nung asin nanshi kaogo. District di laka nungi, estate lima por lima nungi. Aruku di laka dia missionary yoga, missionary aruku dajar, sama badana ladam posidabar. Yamaji soba liba nunga gangalun nunga war. Saka aluyimba kienka. Lepuk nungi alu dan imaliaga aluyimba nunga senenshi maka. Awur aluyimba nunga senenshi gangat nung taka kemugu. Alo yema anang akong makay aliba kin kaji. Man na ni asin dan siya alo sa yemra. Tane bandang lima nungi. Aon suje sungu liyo da si bener aruba maji. Ta langi misaga asin magada liba gitangar tembo. Misa da disa da pilamar. Hao, acak misaga kichapo ayga milan syogo. Ao lima nung. Alimer lokti asinin si ka kang anang nang takade.
1: Aya ho, tangjang, naya luin ba nung asinin si unik palalain tang rasa asidang. Ya kang anang tachang zik tulung waro ko. Tatam sa naya radio ang ngalir dang. Tayong zik ba ulin ka si kaksinar.
0: Hay ni, tatam nung ni radio ang ngalir dang. Alimer ba nung asinin si dang si tayong zik ba ulin ka yamay sinar. Tane asin government maba inyakar asang. Ano business maba tabo balala inyakara sang? Asin okya government maba nungja kenubo su diangwazi. Asirashi, asin okya alibu alidang isa mibzago. Anungji tana asin ao gin, aluyimba nungya kentambolong agaja, tukungwa sang zilu, ano farm tabo balala sang, idamji ayimzi kang adang tungdibang. Asir ajak imrangzila. Anu ibadan awun sezulu di laka tanga yimma bi aji zidanga inyak tata jangrada malizim rang diarongda ritiwa ngalir ajak tang ayong zagar.
2: Asinuki imdaklir aluyimerdam sindonga shiugu radio mabang tenedaku miniternong kwe manayokpa asin awusang tamangashitse ibaya akashivani mkokchung.

0: Bueno, ya llegan,
1: Wo ist
0: das war
1: Amazon?
0: unsere
1: Okay.
0: Reserve. Office am Landung, Superior de Mesa Port Nestem da, ya llegan, das war. Das war die Communication, du alle war Jungdang, Chitter, Adamalias war die, ich war da mal Chitter. Anonym, ich war da mal Informative, Second noch Command,
1: Command.
0: also Instruct, das ist dann mal Gubano, Influence, Reserve Persuade, das war. Das ist
1: Oh.
0: PT Pilambaka, Karnam, Angata Daksaba. Das war die bei Imiaka, die Ashiba Janga, Tanga Karnamji. Angata taksuba. Pai tipi lumba kalia, asi pa tipi lumba do, tangan angata taksuba dalia. Tang types, ta ser das no types analia communication no je, tong tara ba no je, das no. Mesa mo ba je, verbal communication. Aji tang asu no kya, iba types
1: Yeah.
0: no, iba ba yam si da, pilong sar ba asu no tapanga gi chimpir, uwa gi chimpir, ano je asu no kya, verbal communication. Sa verbal communication ba no je, chimpir ba gi song dam masa sa ka angha ba ya lia, asa asu no ki listening, asa asu no ki ula, ya kudam shir. Kangan asun lagi sakata tu jimbir, kangan luar jimbir, tas nong voice tone je kanan tong tiba. Ibu malah verbal communication dia aji. Tanah buba nong non verbal, tas nong aji uum betene. Asun nong aiban u jimbir dang, tejak tejak na. Masawa tenak kau tenak na. Kadang ai contact je kanan tong tiba. Asal asun nong facial, tejak tejak ya kuba expression share. Asal nong taka gesture, tetsang tamang. Tas nong itu macam si asun body language. Sama asun nong body language je ke, kujum asal Tali sa nai chimpi ba asa na body language ana je liru matam sala. Tasa nong iba communication nong je iba types ana ya karang tong tiba. Saka yang e tangat at saka je asa nong kaya iban chimpi ba yadang communication na pilim ra iban. Saka asa nong kaya non-verbal body language jibo a iban tumulong mga tsar. Saka yang e tashir me asiba ge asam shilam nong ka shilam ba je dang asa nong verbal. Uwa ge chimpi ba je angat at ras. Saka asam shilam nong ana shilam jibo body language asno tamang shilam arak sa yum tagi communication ji to doctor da sinto anu ji yenge verbal ba ji tapang agi jimi ba uwa gi jimi ba ji samar bung shilam da saka non verbal ba ji go lokal bung shilam anu ji communication process no ji asno gi tapang ba ya masa saka non verbal masno body language ba ya kana no tiba bo sa wa iba ba ji 65% convey as
2: body language no ji tna agi rang lokpa ya kata ali se dina
0: ai do aji tno ka gi yang pa ja nga ai ya pai ni ta ga sa da ni ji bi ba ya anga da ma sa ba anga sa ta da su ba da su no ki ai ban aji ta sa yuri ta nor da ji bi sin da na aji ai ban a shi go ta nor de ki ta za da nga pa no ki ma ga na da pa no body language ja nga do sa ya do kar anu ji ta sa yuri de ki ya ta nga break a ki zala ma sa ba ta nga ya bo da sa la da film a ta ga do body language do pa no ki read ma sa no bo communication do by kondaga jimyang sanga
1: ado
0: kodanga aji penetrate master as well to pass on master
2: as well ni asna na baji ibaki sanji master sanga sa tong the brother no ya kuta sir chungwa tong the brother sa
0: lanro rong no ni tang share ba ma ji support den this not up majong ba ji lanro ro mai ga tong the brother no majong ba changa de kujong sar ba kodang tong the brother no ji tamako sadir ibaje ge matamber sangda no wa server sangda no wa this not up to Mujungi kam doctor, raksa doctor, asal lanor dem tak kam dong, tim dumai kacur. Tali sa, kudang asal nuki cawur dan tersenarap tajung. Cawur dang masa saka panuk dan tansi tabu dan tersenarap di cungwa litir. Idang do panuk tak kam dong, aiben panuk iba mete pa aiga angas ker, panuk tak kam tali smooth ba, tali tajung power. Tali sa communicator, tung terlalu bertajung akam sa susi sapi kar dasar ni.
1: Okay.
0: Key elements.
1: Okay.
0: Kecisan dasar bang, pasang bawang, kana tung di bang gaji respect. Ni ne no tan chimbi dang ni ne no respect me sarwa ke na body language ge no ge rang achi da tos da zo no akam zu bo ya rang tong ti ba nai chimbi ya sang ma sarwa nai angar sang akam zu bo ya rang tong ti ba communication process no chi ta na bo ba no aso no body language ye tang share ba ma ji aso no chimbi dang ji pu da ser de chimbi to attention na ga zu zu aso no facial expression do ge ya to kolak anok zu na he da zo do de chimbi do ge ya changra chimbi da zo no da sen bo ba no Lanro ka takam nong ya kanang tong tiba kyo sama lanro ka takam lepon ok tijimina jimina. Sanga putang amangan na. Ano ji effective communicator asa zato ma pan ok listener da chungwa sanwa.
2: Chungwa nga zila.
0: Chungwa nga zila. Da sir tata mong buba nong being interested in the audience. Tangar shiba liar, masa tijimbi shiba liar, pan ok toto mulong wa kaja. Tanga ba, masa jimbi ba. Asa nuk talisa, tatsak tatsak kar. Asa nuk tanga jimbi tang ya ula kar liar wang communication to chungwa masa
1: raksa dogwa
0: that's no aji communication chungwa asa asu chi destruction mali zila aji ka ta ta bom bom no asa ka na thong tibang ka je chak cha chang cha bi ti bi lamba ashi ba
1: ashi
0: ji no aji english no assertive
1: okay
0: la no aji ga de pa no ti

0: ba chang a asubu pano cha borden atian no ten te ti tun no dam adu ma jong ba chang a pano ibo ba do mong ngoria ase ba ja factor ga asir asno effective communication ba ji asno takam no relationship ya chungwa ta shi ta li za su shi kanang nda ga a ji da ma sar ba school no wa sang college no wa sang la no dam chung da cha bor ba ji khan yu cher mathamar mathamar chung da pano ta chuk chi ba do ga asubu no school no bully sa suba khade kha dang ajim man da suba isam la da da lo ya ta se idam ja janga ponok ta kam nong scars aji ponok chu ta ingram ra khlana adu ma mat de ma da mer ponok gen ni pan do man da za nai he ai ki jong sa ma communication no ma jong ma da o ponok ki chung wa la ga ma se da ba ja ha wa ji reason ji ai ga dang a li zhe along ji I pa issue ba ya ka na tong ti bang issue wa le a se a so no udang aji la nor rom rom no ka na tong ti bang sa ta lo kar saka ibaya kuda zaborden atianoden asubo pi te tinorden relationship chungdia ka dang lanur ka takam nuje ka dang satok satok wa bla bla li sibo saka iba communication process ba ma jong ba ge da banu itam la tim dem aiga talisa peer pressure ai ga dang le na matam ba nungi pressure ba la ta subo pi sa sa I la bilamba low self esteem ya ka dang pulwa le ibaya janga depression ni yong kor asa ya panok la nori ba tna jano kiji relationship
1: yeah
0: that's a good relationship ibaya le that's no iba no relationship ba nong ya panok communication ma jong ba janga ai ban panok ono relationship no ya problem ma dok pa ta se ba ya janga no panok failures tang as no ki dang failures na jimi dang do that's no kiji ko da se failures ba ya success e kandak ta ko nak se da sar bang panok to support support jong ale nongda matam ra support jong ale nongda panok communication do ajong nongda sangne ke jama sa go da encouragement na ga jong nongda failure to kok ta ter ha ko kam nak se cha communication ma jong ba ge da along je down on support ma khui ga nga ta la no ka ta kam ipa ma bang no ya ka ra panok support nongda na da se ba jong ta chila jo no dum ja thanga nga sa ka sa no jo support le ji wa ge panok ta je ge je da sa yu je tim ya mai sang ne dang ra jimmi dang bo imai sa ne da su ba sa ra no cha bo ja import da su ba ga nang tong di ba da su no pa no ji communicator da jong ma sa sa ba a shi wo cha bo no ge pa no ge do ang sa ka le sa sa de a ji ta ma song li ba dong bo cha bo pa la lu ya a si wa a ji ji wo pa no state government ne pa la lu ya sa shi pa cha bo shi ba ta tsu tu bu pa no tun do kun ta ta sa za in duk sa ba sa ai kiji ba da sar ba aji pano yang ji tanga sa ai ga tang le tong tu la da pa ji dang ma sa sa ga sa bu ta mi yam a se pano relationship build up sa ba ta sa no sa no li ma kalim bi na al je sa ga ji kalim ma chung dang er an no jeng wa sin sak sa ma li ta sa dang do sa bu ro a se je no na ta sa dang do ta lang bi la ba a se ju wo ku dang sa bu yang ta ro re nang du ju wo ta lang a mu na do ra sa ba along che thong long sa bu de ma sa la no dum khu na ka I ba program angago asipa o sansak samangago asno kajaki ipa tongto brada pano kangadang mranga shilama gi chimrang de asira asno kyan no takam no tongto brada pa janga asan kipong asira asno tasang takada tali yang rusha tasong dibano ale chimrang da ti